subana afarafani loto gubunu metel ocha jogulo towa kijigulo toble gubunu ge krany tulede itumo medunga nyoro kijigulo tobunu ge hanypa de gimbu asobepere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo towa alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiji blagabunu ge klany ilol maso tabinle nninku igbaleku malayi mbiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde mfa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gesiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakra sangwa fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa magaka jangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganunga mbiye su meyi ganunga igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganunga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebalin usumo wala ba barwa wona tangi ajabani na farafani

vɛ lɛ do tugu ɛkpɔ fu fɔmatsikini yɛ bɛ kuro ni ɔdun mɛlu nɔ yɛ tɔnɔ lamba yɛ bɛ kuro ni iye lɛ do tugu yɛ njɔba tugu akpo yi kpo ni ka lɛ dzofosi si ka gbɛ ɔmɔ ŋa lɔn lɛ do tu yɛ bɛ sɛmɔ ŋdi lamba bubu ka bu lamba fɔmɔ yɛ kɔ yɛ bɛ bu lamba tán na sunu mu dɔ yɛ bɛ akpo ni musikɛ ɛmprɛ yɛ ti alakpa ŋa kɔmɔ bɔ mɔ yɛ mbɛ wa yɛ eke. Iye ara pata ipo na meke cha eti pata ipo si ko to ko mo ani ipo to ani ke di ipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo ari le ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o e ma ku mi ro ni ayi we ma o olohun.